Desalination yon posèdi kote lo salè gen yon pase den sistem prechon o ki reti ban mineral de sa de lo ki fè li akseptab pou konsomasyon yime. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalination yon gen yon salè e pe de servi piblik atraver le moun avèk de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son prodiksyon yon kontinye. Isi se sel, chi de l'anè 2000, konou ti eksperyans peryod le tan sik ki ti prolonze, ki pi yousi ansan me gouvenman ti pran sa desijon pou adopte sa prosedi desalination pou ede avek mankman de lo. A sa letan, si zot manzine, de lo ti pe gen distribye par komyon.